Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stali mashay khogudrun minawalo yekinan chakha bay tik tak bay khushal bay da jwan bade riyat mazay charchi akhlai aw da khair sara rasidlay ma zagchi program da wakhil live da program live bi gana bas bya khob tension bilkul na khlai sangay drun minawalo sahalati sawakiyati samdidi sa rawandi sa rawani di sa kawai sa na kawai